woy, woy, woy. Si mda di yo, nan je si pase avèm. Yo, pa kompran mwen. An gri ale.